0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Mama, yanzu yanzun na zan wanke miki fararen kayan nan naki.
2: To, amma ba wanke su kawai zaki ba. Ki tabbatar kin yi amfani da Hypo, domin yana cire duk wani takaddarin tabo, yana kuma sa fararen kayana su ƙara haske kalkal.
3: Haka ne, kada ku amince da tabo, ku tabbatar farinku ya ƙara haske kalkal.

0: Hope say I meet you well this Monday. You get something where you want to talk about these two stories, why share, Abi? Like I tell you, no be matter to discuss for radio. But na gist where you suppose hear. You get why. I go allow you make you use your tongue, take count your teeth. Because now people wait on past 18 years, now me they follow the talk for radio. You use your tongue, you know that thing. You use and take count your teeth around. I'm going to bring you the news, oh. Anything there where you want to talk, tell me. I go read your message for WhatsApp. And after I read it, I go send you an emoji to indicate say I actually read your message. No go anywhere. Stay with us.
1: 95.1 Wazubia FM.
2: Oga Madam Office.
3: Oga Madam Office.
2: 495.1 Wazubia FM.
1: News type Dolly Joe on Wazubia FM.
4: Nke na-abịarụnụ site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM nke akara igwe ya bụ 95.1 ọpụrụiche n'ebe mgbasa ozi n'ikuku dị.
5: Dịka o siri wee dị, eji nwayọ mee ka anyị mata na Elrufai eweela iwe wee gbaa akwụkwọ bụ nke ọ gbara ndị otu ICPC ka ha ji nwayọ chọọrọ ya bilion iri zuru oke maka ihi gịnị iji nnọọ nwayọ megide ikike nke o nwere dịka nwa afọ obodo Naija. Gọvanọ Adeleke emeela ka mụ na gị mata na onye ya na-akwado ugbu a ma na-akwadosi ike enweghị onye ọzọ bụ na-abụghị Tinubu ka ọ gaba n'iru n'ọchịchị ya. Ndị ọbata obodo ajụọ oyi awakpogokwe, obodo Sokoto ma gbuo opekata mpe mmadụ ọnụọgụgụ dị 32. Tata abalị 17 n'ọnwa nke 8 n'afọ 2020 na gịnị na-esi. Tata bụ Monday afọ orie. Igbo na-ekwu n'okwu mgbe niile na-asị na ọjụ ngwa ngwa na ajụ ihe o kwesịrị ikwe ekwe. Ebe okwe ngwa ngwa na-ekwe ihe o kwesịrị ịjụ ajụ. Maka ifi nke a, ana m asị gị gba ọkụkọ tugbuo atugbuo tutu inodaga. Ọkaakọ nkụtụtụ ọbụkwụrụọra ndị Igbo Oliver Nwosu, jide ododo onye m ntị gị ka nye gị akụkọ ka o nwee n'ike wee baa gị n'ụmị na nkwu ọkpụkpụ. Ijizi nwayọ wee malite nyaba akụkọ ụwa n'uju ya. Ọkwa ịma na nkwutọ nwa ogbenye ogbugbu ya kakwa mma. Ọ bụ ka esi eme anụ niile ka ọ maka na oruru. Ihe anụnwa bụ okwu onye bụbu gọvanọ nke obodo Kaduna na mgbe gara aga onye a na-akpọ Nasiru Elrufai ji n'aka wee were iwe wee gbakwakwa akwụkwọ ọfụ bụ nke o ji nwanyị wee gbaa na-ekwu na-asị o na a ga-eji nnọọ nwanyị wee weta ego iti aka n'obi opekata mpe bilion iri zuru oke bụ nke ọ na-ekwu na ndị otu ICPC megidere ikike nke akwụkwọ iwu obodo anyị mere na onye ọbụla bụ nwa afọ ga-enwe. Gịnị butere nke a? A ọ na-ewu iwe na-ebu ebu ma na-ebokwasa na mgbe ndị ajie n'ime ogige ahụ eji ya o nweghị ka esiri wee kweta ka nwunye ya maọbụkwanụ nwa ya nwee ike wee fụ ya anya. N'ime akwụkwọ anwa bụ nke o ji nnọọ nwanyị wee gbaa n'ụlọ ikpe dị elu nnukwu nke dị n'ebe n'ime obodo Abuja ka ọnwa mụ na gị nọ n'ime dị n'abalị 13. Elrufai bụ onye na-ebu ebu ma na-ebosi ike na ndị otu a na-akpọ ICPC ji nnọọ nwayọ jụma jụwa isi nwunye ya na nwa ya nwoke ya fụrụ n'anya bụ onye na-akpọ gịnị Aba Elrufai enweghị ka ha siri wee kweta ka ha bịa fụ ha n'ogige ebe anwa eji ya eji. Dịka o siri wee dị ndị be anyị, ebe ọ bụ na ejere ikpu isi akpụkọtara m afụ ọnụ ka ọ na-agba onye isi oche otu ICPC akwụkwọ ka ọ kpọkwuru m onye nke bụ Attorney General nke obodo anyị o gbakọta ha abụọ ga-eji nnọọ nwayọ bịarịa ụlọ ikpe chịfụ aka n'azụ nye ọsịsa ihe kpatara ejiri wee mee udo omume dị otu a. Dịka o siri wee dị ndebe anyị, eji nnọọ nwayọ wee mee ka anyị mata bụ okwu a na-ekwu Igbo kwuchara na gboo mgbe gara aga. A na-asị na onye a na-agbara afa ndebe anyị ọ na-aṅụrị ọṅụ, onye a na-etu oshi ọ na-akwetegokwanụ. Iwe nwanne o nwere mgbe o ji erukwanụ n'ọkpụkpụ. Akụkọ anyị na-anụ ugbu a bụ gịnị? Nya bụ gọvanọ nke obodo Osun bụ onye na-akpọ Ademola bụ onye nke emere ka anyị mata n'ọnwa Adeleke ejigo nwayọ kwuo ma kwụsie ike na onye na-enye nkwado ye enwego onye ọzọ bụ na-abụghị onye na-achị obodo anyị ba Ahmed Bola Tinubu ịpụtakwara ya ọzọ bụrụkwa oche nke ugboro abụọ n'afọ na-abịa abịa Adeleke bụ onye nke ji nnọọ nwayọ kwukwagwagwa okwu a ọzọ ụbọchị ụka nke anụnwa mgbe e ji nnọọ nwayọ wee mee gịnị na-enwe ọṅụ n'ọnya bụ onye meriri na ya bụ mbinye aka e mere ịzụ ọkwa gọvanọ n'obodo ya dị ka o siri wee dị o bu ukpe ekele wee bunye onye isi ala obodo anyị bụ Ahmed Bola Tinubu ka o siri wee ji nnọọ nwayọ gbaa mbọ fụ na gịnị e mere mbinye aka nwa na-enweghị ihe ọbụla a na-enyo enyo enweghị nke a na-akpọ wayo maọbụ ọsị ya maọbụ ọsị gị gara na ya bụ ije gọvanọ ji nnọọ nwayọ wee mee gịnị kwuo ma kwusie ike sio ọkwa ịfụrụ ya bụ mbinye aka e mere ụbọchị Satọdee obi tọrọ mbọrịbọrị ka ezi wee bụrụkwa m ka arọpụtakwala ọzọ bụ ebe ọ nọrọ wee mabunite onye otu APC ya na ya zọrọ ya bụ ọkwa bunite ya ma tinye ukwu n'ala bụrụ ya bụ ọkwa ihe a agụgụ kwenu agha nke a na-akpọ gịnị egwu onye mara nwanne ya gịnị ka eji wee kpọọ ya egwu onye mara nwanne ya naanị onye nzuzu bụ ihe na-amaghị na nwanne ya bụ nke mbụ na mbụ tutu ekwubezie ihe ndị ọzọ ga-esochi ya n'azụ dị ka esiri wee mee emere ka anyị mata na ebuje ekecha n'ama eburuzie wee na n'obi kedu ebe okwu a na-eje ka ọ dị ugbu a ya bụ gọvanọ nke a rọpụtakwara ọzọ bụ onye nke a na-akpọ gịnị gọvanọ gịnị Ademola Adeleke ejigo nwayọ kwuo ma kwụsie gị na onwe ekwe mgbe ya na Tinubu jiri wee mee akwụkwọ aga m akwado gị ịbụ ọkwa onye isi ala n'afọ na-abịa abịa ebe ọ nọ wee kwuo si na ihe kpatara ya ji wee mee bụ na o si na ana na obie wee pụta maka na ihe nenechago mafo na ya bụ onye a na-ekwu okwu ebu onye Yoruba ya onwe ebukwa na onye Yoruba gịnị ka a na-ekwude onye a bụ ezigbote nwanne ya n'ihi eke ya jiri kwuo na ọzọ dịka nwanne ya ọrụ ọma ọ na-arụ obodo niile na-akụlụ aka bụ obodo anyị bụ Naijiria ka ya ji nwanyị wee kwuo si na ya ga-akwado ya ka o nwee ike wee bido kwe ebe ọ kwụsịrị akwụsị n'afọ na-abịa abịa gọvanọ mgbe ndị nta akụkọ na-agba ya nta ajụjụ na onyonyo ụnyaahụ ka o ji nwayọ wee kwuo onye abịa okwu ma kwụsie ike ndị be anyị unu ga-ekwetara m nke ọma ọbara siri ike karịa mmiri bụ nke e ji nwaanyị wee mee ka anyị mata na akụ na mmanụ bụkwara nwanne ọkwa naanị ichere bụ ihe gbochiri ha dị ka o siri wee dị Tinubu na gịnị Adeleke dị na mbụ bụrụ ndị na-emekọta nke ọma fụ onwe ha n'anya na-agbanyeghịrị na otu ndọrọ ndọrọ ha nọ n'ime ya dị n'iche n'iche ọkwa ọ na-abụ nwaanyị dị ime tụgharịba ebe ọ ga-adịrị ya mma ndị be anyị ọ dị ka ọ na-eme ngara ebee ka okwu a na-eje kedụ ebe a na-ewe gị ya Abdulaziz Umar Ganduje bụ onye nke mere ka a mata na ọ dị ọkpara onye chiri obodo Kano na mgbe gara aga onye a na-akpọ Abdulahi Umar Ganduje nwa ya nwoke o ji nnọọ nwayọ wee mee gịnị welu kwagoro ngwongwo ya sikwe n'otu nke ọ nọ anọ bụ nke a maara na mbụ na ọ nọ n'otu nna ya nọ bụ APC wee wụkpuo n'ime otu NDC mana dịka o siri dị o sikwa n'otu NDC nuo kwakọrọkwa ngwongwo ya wee chigakwa n'otu APC bụ nke ọ nọ na mbụ bụ nke e ji nnọọ nwaanyị wee mee ka anyị mata n'ogbe nke dị na ime obodo Kano bụ nke ebe ọ nọrọ wee malite bụ nke dị na Dawa Kintova n'ime obodo a anyị nọ n'ime ya ebe anwa ka o chigakwara azụ bụ ebe o ji wee werekwa akwụkwọ ikike iji gosi na ya echighatago Abdulaziz bụ onye anyị maara na mgbe gara aga o ji nnọọ nwaanyị wee were obi ụtọ ya wee wụkpuo n'ime otu a na-akpọ NDC wee were akwụkwọ na ya nwechọrọ ịzụ ọkwa ịbụ onye nnọchite anya nke Dawakin Tofa nakwa gịnị ogbe nke a na-akpọ Rimingado bụ nke dị n'ime obodo ibe obodo Abuja onye nnọchite anya ha mana dịka o siri wee dị nke bụ eziokwu ndị be anyị bụ na amaghị uche onye nye akpa asụ nni maka na nchigha azụ a o chigaziri ugbu a n'otu APC mụ na gị maara nke ọma oge ewepụtara a ga-eji wee na-agbara akwụkwọ ndị chọrọ ịzụ ọkwa agafego n'agbanyeghị na o nwere akwụkwọ ọbụla nke o nwetara iji azụ ọkwa n'otu APC mana o ji nnọọ nwayọ wee banye ebe anwa bụ nke mere o jiri wee ka dị karụ anọ n'enunyo bụ nke dobere ijiji na ọgba aghara ugbu a mkpu akwa bụ nke dị oke egwu bụ nke ji nnọọ nwayọ wee daa n'ime obodo Kano mụ na gị nọ n'ime ya akụkọ anyị na-anụ bụ gịnị e ji nnọọ nwayọ wee mee ka anyị mata opekata mpe gịnị ya bụrụ mmadụ ise ma ebe mmadụ ite naanị bụ ndị nke azọpụtara azọpụta mmadụ ise bụ nke nwụrụ anwụ mgbe oke mmiri ozuzo ji nnọọ nwayọ wee zoo ọkwa ya ka awọ jiri wee kwuo sio na ya chọkwara mmiri mana ọ bụghị maka nke na-asụ pụrụkọtọ na-ekwu ọkụ agadi nwaanyị de ka akosiri we ko bu mmiri osuzu anwozoro ubochi Saturday eji we we make anyi mata na nke mbo bu nke chi nno we pam pam pam nime kumbuzo di nime uburu Kanu eba anwa bebe unu enu ntukwasa abuo nka ka na aru aru ji nno nwayo we tie ogbo azu na ala mgbe ya bu oke mmiri osuzu ji nwayo we wuchie de ka onu de kwuru ndoku mgbanu ko aga di naka bonye na po Yusuf bonye ji nwayo we make anyi mata na mmada anọ bu ihe ji nno nwayo Bolo nke eji nno nwa yon mwa puli yoso buru wa wejebe. Ono ogwo motala Mohamed Specialist Hospital di nimo ibudu Kanu. Bebe doki nta norwe kuosi na mmada anọ agola iye ngula angu. Eji nwa yewe meka anyimata na ozo kwa tilo ogwa azu na alabu nkebrika anyimata. Ebe ndi Islamia School di nime Kruna. Eba mwaka eji nwa yewe meka anyimata. Mmadi itegite biye ya biye eji nno nwa yon. Oda chi jiwa yoda kwa sa, anaputara ndo mmado ono kukia di asato, ebo nyi si ojo, bonye ngota kribora afi irina ato, bonye nkana boka dija Muhammad, nani onye nkana wakene la anyasio, ogusigo, bundu yabu wata, makana onagi yabu ije. Deko siriwede, onye nna ya dendo, nezie nezie ya jeke nebe chuko, makana ezioku ongolo obadi kuko. Deko siri wede, eji nwa yomeka nyumata ni oku putare oku ajire debu na yabu gobano nkobudu abi abonya na po Alex Oti. Jeno nwa yowe kwenye, age weputo 2 million nka age juwe megene, begi iti akanobi, umu akabo nke ndi afo nkobudu abia, bonda nwa si yabu mba South Africa, bronde eji nwa yowe wunataben na ha. Egua ne kuo kuo 2 million mbunke eji nwa yowe meka nyumata na amanite goli yobuge egua ne kuo ya toto muyabu nane. Amanite goye, kewe mwi kefuku etu ndagesi, we manite kwandu, nisi, makana wada bori gobo, ari gobo, onyode, onaba benni, makana ngoro onye ni yewe kuku wabu. Nkabi ije gosi na government inkobu da abia jino wanyo na bankita mwana basike, efu na oga adiri woke na mama, dekora wanyo na mama, oka chasi ya bondawa, bondi sinyabu obudo satu webata, kewe kwe etu agesi we manite kwendo, nigi na keri chana ndebanyi, oko anyoge. Okwima nkebe esio kuo, ejiga abata atufwe abogranya. Chineke bubula yongu wa makana ongu wa joka. Okwa kwe jerebe mwagota, ibe na be mmade nyua, ezibote iye nti waobi, kobu. Odu afya beka tempe ya bulisi, keji nongwa emeka nyumata, oko uba jinongwa yewe dareya, uba chuka nefifia nke agara aga, we daria matagwo, nobu ana abo mekaniki village bu nkebrika yamata na odi nishole area bu nime ya bubudu Lagos. Deko sire de, oda okwa nkendi Lagos State gene, Emergency Management Agency. Bonye nkana apo doke nta gene, ulufemi, bonye mreka okwa putife. Tobori ande nta kone kuna ase, na okwa manitere mboji nke jiri abuwa nisi, wega vele kera abuwa nke ihe. Ngwa ngwanya bozi na abia, tuta tuta tuta tuta tu, onye neri ni arabu ni onye nangu mire arabu mire, onye obuna wewe loso bundo tu ha, wewe papi oso, idi neru no gigeba kwa ha, obruna otutu odu ahia, bunkedi na yabu mekaniki village ago ola nkoku chino wayo, ne mu vari vari vari vari. Ama nitere wewe mabimi na alange chobu tabu na iye buteri ebu gene, okula trikebi ya buteri yabu oku abubu angwa. Manadiko siride, nani odwa ya ono kukia DC, kayabi yeji nino wae wejide matagu, manekere diro binigwe, onwego uba alobu na obara, onwego anundu obu na acho racho, na nyabu ono duojo, diotua. Okwi manadi ato we mwara atoro, ebo so garanganabu onye nkato, iwanyi adigoko, Diko sirede, igwe mmado bunde ntorobia ni imo obwe nkana apodore ibu nkeri ni imo budu Kanua. Bundi jingwa yotie mbu no kono, ne ba kwa mana atuari na government bako tarahazo, dika wanyi die ngunu nike. Ndane eti mbu no kono mane kunase, onwegi yobu na ane meme, bu nke tanke ndana nono budu mepele mepe, hane mwete. Nke mbu bu ne mwegi dolo, na ibe no gigangwa, nke abu obu no mwegi di yonu boronche, di no imo obu angwa. Nda jino wae weme kogwa putife mwa mwa jino weme gene. Yabu nga yari we hamerike we mwike we poturu kwa ndi government kuche hadia. Kahamatana gene unso bunke hana agabiga ni imo obu angwa hano ni ime ye. Kano wene kuwa kuka yabu na ya bo gba nwa ka anoro we na etimbu na asio na government ji no nwa yo we menya bo onodu abu nke mere ndi ntorobia jebe jebe adi mma na ba na ba adi mma onwege onye obuna abu onye nke ga asi bie jisi ike maka na onye obuna no di ka ga asi ndi egbulu akwa na ebe obiam onu ntu na enwege agam niro no Eba ka won suji ga kwanyere onwe igu asighi okwu agwoghi nno no ma mezu n'ike n'ihi na kwapu kwapu ka elekere na ko site n'ike nke obi n'igwe oburu na oji nkeji 20 wee gafe elekere 3 isi okwu na apu oku ga bia aka mbuko okwuru ora ndi igbo Oliver won suji igbo fu na onwe unu n'anya dika ndu mba ozo si fu onwe ha onye ga agwa bachala anya ma o maghi ihe aga bori ya nto ka nje machiga
3: Dubai, no, dalu no. I butel unu, unu kui yene ya. Unu kumo mo bataleban. Ndi si di kie bataleban. We na joge ako wasili mu yene ne. We na joa. Iye ani ne ne medi. Ana maro kwam. Oburo kwa, Dubai kan kwa lunu. Asi kwa na oburo no. Si oburo zi kwa tasi e goni ne. Iye choziri gino obi. Ito ligo. Iwe ya zi e gang. Ine bezi ya kwa. Asi oburo zi e twan. Wani wani, how far now?
6: Dalu wani wani. Ndubanyi, ekele munu. Afambo Vanessa. Ana maroro with Tinda na kwa CDK. CDK. Yes, how fine. Anyana hetu ono. Makana hii hai neme unye diche. Unwe ndo zodi kanyena obodanbo.